0: di kanja. Aja na jay kasi namalang pila da intro mo. Paubawa ni si Tongan na. Anak dara mo, piga. Yari ga pernah misuda.
1: Ay, masiri ka jay daing. Nang kalinga kima tu bali bulae.
0: Di jika ga bali bulae. Ini misi padu lah.
1: Iya ko pala janda ka melamu kiga.
0: Iya, melok kasa.
1: Iya ko mega ni anakku.
0: Namo je mega. Silo sila hidup sorok. Apalagi ko lima mi.